0: Ia ko te malu tatau ka hokalongo longo, he wea lewana e tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalama la maanga hoki a ngai lewa ki nga tui pui pui a ni. Kai ia ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatau ke hui loki hui e tene e hui a hui. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tama he hili hoki e tuka tu mo koi hokamole mole te matua. Ka ele le pia ko ke whakailo mai pia ko ko ki te malu tato ka inga. Ni hako mole mole ka ko heki tuko tu na hili tāua.
1: Ia ma lo ne te matua i ko toko inga ko Mary Toloa. Ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororo Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola ka taka he tai ki te aloha te aliki o nei e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho ana o ngahe ala. Iho e hoka tulau atu hoki ki te mamalo na hai hoi au mala toho ale tua ku pātele. Iho ma te mamalo o toki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngalo e ngai hoka hoi a tēnei ala leo malo ni.
0: Hello Maloni. Ya malo hoki hello ka tai la hilele. Ite tau hiu nga Dr. Mary e mauti no hoki lava ko te tau malulu hoki ko pa mai lava ni. Ko lahi hoki na hakam talanga mana talano anga ngai la hoki lava ki na ki te nem ta kupu. Ia ki na ko na tui pui pui ia. Ia kai ko hoka tai mai hoki lama tau hiu nga ke e ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi ki ta tau te klao. I lunga te ala leo tēnei, ke whakamalama lama mai hoki e tuhelwa ko te kau nanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lāko au hoko mole mole te he hili mua ke tuku atu mua koulua. Haka mole mole te mātua. Mō nā ka inga pahihi ka tatou, e hoka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke tuku mai heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hoka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanau i New Zealand nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua ko hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu. Iyo, e lo hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hanau pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. Oa hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale. Ia ko nā tui pui pui la ko he awala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tau tamaiti. Ke nahe tau wale i ni hoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai i aola o tātou hoa nau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo, kahetai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka ke hokaonga e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau e nei hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Io e o mātou ki lā, heo heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Io, ko te tui pui pui lā ni, e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahangi takalahi la vai na tamai ti la loi te lima tau heanga ka haia tau ale tu lou e ka vepua i petata ne ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ne e tui ki, ki te usually ki te vai o pepe i lunga ko he tui tenei e ono ia tau ale pui pui mai i te tui tēnei ni tu lau mua wai e loa tō hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tu lava te tui pui pui mua mō te ono vai aheo tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tuho ki lava e tau te teine ho mai iyo ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohihi a makahai e maua i a pepe mahai ke pneumonia pe maua i te meningitis kailele e he hoka matala lahi atu hoki a wai e ni e loa hoki nga tāuale mana haka matalanga kai e lele e hoka manino, hoka mai nga tu e te ho mai, piko te teine ho mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua. Ia, hoka helo atu ai hoki la, ni te, ei te national schedule lava nga tui pui pui tamaiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko ka totona tau heanga e he ko atu ma te hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga ma te iwa tau heanga iyo ma te toi tui lai hoai te hulu tahi tau heanga iyo kahetai
0: malo kahetai lahi lele te hoko maalama lama malo ni ila e hello e ma ta hoki e la hili hoki na polenga ni ma mana he hili hoki la tu he hili ta to community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polingi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehe a hoki la pe ni a hoki ni hio ho ninga nei e, you know, e tuku atu ki nga matua maka inga i tau kiki la te matua ko mole mole
1: Iyo, e ha koi, ni e ki lato e ye lato whehili ma ni hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mo mo la batakalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e he hoi nga tui pui pui tahi whehili e manako mia ne ke hoi nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamai ti nga tawale i nana tākua ko ie tahi tui pui pua kua ka kuawa te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai ko kinei ni uhila i ei nga lala o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nga mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea o ngā lemo
0: Maloni Aloha, aloha te ana he ai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki la e he tino e le atu venei veia. He anei te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau heanga te ku te ka.
1: Iyo, ko te mahuanga, awako e lahi lele te peleni e hoi ni ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhianga te kua teka e ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhianga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoi lava mata hui tauhianga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nga tui o te hulu i tauhanga uma ke hoaka tau he tau i lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei i o nga mahuanga la iena
0: Hei taini Aloha ai anela te kua kawea i te hulu ma ma tau wale o ngao ngā lele mai he lava te ma mo nā kāinga pahe huika
1: Iyo e loa hoki e ki tātou ko, ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e, e maua lunga tātou nō me lai maua I, I e tahi tau wale ni o katakita ki ngā tau wale huika toto maua lunga tau wale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga I te lihi mo, mo he tino I e o nā tahi he tau wale Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua e, I te heart attack. E haka e hulu I nani pe, pe increase by, by 10. Mahila vai te vaiha mua mua e maua ai koe te, I te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e hoaito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huika ni e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā, mā tātou grandparents, nā mātua, nā, nā makupuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e, e hoko tahi te hulu, iyo e hoai ngō hio I pepehi atu ki e tahi I, I te hoale. O te hoki la ni e, e tau ai te, te hoai, te hoai e nā tui pui pui te hulu I, I tau hanga uma.
0: Maloni, tokta. Haka mole mole. E mai ne ke, ke tuku mai koni, e te pētaku mai hoki koni, ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma, ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, nē ko ko e tau ale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu mā, ma te hulu mā he ni e, ni e, e lahi la vai tahu e te ihu. Kako te hulu o te influenza, e, koko e, e, ni e, e, e huiva ti ngā te hoa ai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino. Ia mahe hoki la vai vai vai. E loa hoki ko te huiva ia, e mahai ke katoa te, te tolu peli mai ahi o ni. Ko te tale hoki e, ni e mahai ke katoa he, he lua tolu vai.

0: ka ho te te wego te tau le ma te te hulu mahani e e lai la vai he tau le tinga ai na e e tahe la vatei hio.
1: Hello Maloni. E ni ane la ni hite puku mole mole ho kai ngohi e pini vaenga ke mai e hoke na kai nga pui pui te nei ho mai puku te hulu hoki i lo to kai nga ke ke tau hi ai hoki te pipi puku te pehi hoki o te nei ho mai ho mole mole
0: io ho veko te hite pu mo mo tau lava ke hai to to pui pui te hulu e lo ho ki lava e he ai he tau mo ki lato e ono he hulu lima tau hanga ki lunga ki lato e hai tama ki lato e ono mahina te matua mai e ni e tahi he mālohi. E mahai ke e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te whāmasi hoki e tahi haile tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulo. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te ka hai koe e ma e tawa le te hulu ne lahi noho i tō potu e awa kai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahai ke ka vani tō ngotu i tō lima pe ko te ngaunga tō lima i o mana tua hoki ke ho hano o lima ne ka hai koe ki ka hai koe hano e hau ki waho i te potu e iei ai koe
1: Aloha i alo ki la e o te tahi hili koe ko mole mole ni e mahai la ke mau o koe i te hulu ka hai koe o mato tui i te tui pui pui ya e ilo veho ki la te tui e iei hona o ngā lahi ko mole mole
0: io e ai velo ko te mea e ni e hei e tu e he lau pahe ne ni e ui lava ko ko e mahai ke maua i te hulu ka haina hai tō tui pui pui ko te lahi ngā taimi ko ko e he tau le tī ngā ina pe i kui te hale mai e loa hoki ko ko e he tau ale mataloa io i e tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga e mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino ka hai koko e hoai tama hoki e pui pui haka tahi koe matau pepe ka hai e hoai tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pepehi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te nahai e tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni poko te tawa leho atu ka hai e hai tō tui pui pui.
1: Hello Maloni, ko nahe hili e tuku tui vei e lawai e tau e tau heoko takila wa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai a wala wako tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngā lue ai koe on hei ni ke toi peko toi tau luko lawa ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ni pui pui ki nga tautoka tahi pako nga ka inga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau
0: Iyo wai e ilo ka hai e ni e hai toto i pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koe te hulu ni e pui pui hoki koe ke nahe tawa le mataloa ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki ngā kai koe e ngā lue te aunga kā mata pe ko he hoa ia o ngā ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, nā mātou mātutua

saidi nga malo olo fa peon nga lo atu yai ne fo ya tu no ya o fa manuel ne tu mo chato ya no pia yai patau tu ai fa fta tele ma fta mai fa fta tele mo pelo malo stema ya o wa fo tu tu ai no sa mo mai sere au tero malikale sia leli ya o ai nga renga o tu fi ai ya ore au una nga fulna ma u malo so atau talainga ya au matangi fafta itere sa moa le uta au maile sa al sunga al fafia ngainga Reverend Savea Kirika Mesa Elia e maise fo ele sunga al fatonu ya se yuli Savea le ofu toni pesta a wa alfa wa wina al tautua ina o e sa moa so ifuwa mai emanuia

0: o leo mafuta mai le te mai a la auri.
1: Whaafutai, ia whawhelo ia tu mai whaalo alo la auri sau no ia.
2: Ia, mafuta kere ira wa mola ka ama ngoi a auri ki ngā. Ia whape fwere sunga whape a ngai ngā. A mese pa ia la sira se fwere kou mafukana. E fwere, eo, sapotinga mwenga ri mafukana, ia mese e kare sia ma ai ngā. Ia me masangi la fwere kurou. Ia wa kwa ki ngāle ia upu kongole. Ong kāra wha mōle mai whāngau mai ainga. A pēpoi se uso ia.

0: kusaranga ile leila ah na yalu tumwa ngale le ngai ah ngalo ile mtifu kusaranga ule leila le
1: kuna hotel
0: mm
1: chao mo mo
0: mm ye yeah, usanga fangwe usanga fangwe pake ai longa longa mai manga ya
1: yeah, ya
0: yeah. me usanga fangwe pake ai longa longa mai manga fa
1: Ia, mō mō te mō teo. Tā upe ono, a lima whai upe lusu mā tau, nā. Ia, mana ia, o la la whaso atu nā o nā, tā tau re in nei kō mō nei as.
0: Usa la o lei fui la re, a, re, sa ora kua la re whai. Le lei fui la, ia menga wā, ngai alu kōng wā, ia le angasis ia.
1: Ele, ole. Le nau, ole fata ote o manti mota. Ele iso nga faya.
0: Ha?
1: Ole fauti wanga.
0: Ele maftai.
1: Tangata o lato e na oti. Masina me kiki ale se me o ona hai. Wa ona lo le angalo.
0: Ale fa le nga pe ona pe te langa sem. Ya ya ole fa tai on sa e mela se tu tu la no si te
2: Alo.
0: Ko no mai.
2: Ya, uri pasti oleh
0: am Lai tau sanga na mari wa Yesu ngor sa tauro.
2: Ya.
0: Pa va mai tau tu si di mai arata o le tau sanga na mari wa Yesu ilunga or sa tauro.
1: La lua kukan.
0: Tau nomai.
1: Ole AT-31.
2: Ya.
0: TR-Toltas.
1: AT-31.
2: E le ai oli fasili oli oli lua se kausanga wu mare. Lua se kausanga.
0: Ia, lua se mong. Lua se mong.
1: Orkan sa ne mau le hisu i rolang. 1821.
0: Kusa ole.
2: Pato di.
0: Or fasili le sa por ale umi karunga a. Karunga mariu yesu.
2: For if I see only 2,000 years ago,
0: 2,000 plus, 2,020 something. Yeah, let me tell you the same. Let me tell you sang a tone. The actual.
2: Yeah.
0: After you have some knife seed.
2: Yeah, that's great.
0: Yeah, really. Ole, e iso fin ngaro mta upure tal no mai ia ia mai fono a rapture.
2: Ole a.
0: Ile upo Yesu ele ome e alu tonu no mutu ele anga tanga ta ome sawi fa.
2: Kere yo
0: a. Ah, okay. Wa le la fatu po ma me alu tonu no mutu ia ia me ai me ta usami me ta mafa ia mai inu a. Le la tu fili atu pe fa fe ia. Ia ia waina ma alcohol ma me pena pa drugs ngala ni le yala wala e me ar kum ile ya fai ah kasira re euro
2: ba o mau ba ku di pc ale yo to yo mau ba ku di pc ale I am thankful my the anointed priest
0: I am thankful
2: by the anointed priest AOGE
0: Minibung. Do do do do. Is that
2: Yeah.

0: Come
1: on, Sam. Ole anganga ele mafai on tato wa aia. Ai ole manna ole tua sa mafai ai ona ye faia me uma. O tari le mai su me asenga yoane faftai. Ma ai wosi tari. Ka fonga mai e mole atu fai tawat. Ole anganga ele mafai on tato wa aia. Ai ole manna ole tua sa mafai ai ona ye faia me uma. Ya, ya sa fika.
2: In your heart, kuso e ka umeo roka nga po roka fa. Ima fa e ka umeo ole nga. Ai ere si upo kut pa ia, pa mai fa apea. Ama liu ka nga ka. Alu ese manga pa ola ave tua. Ai alu roka nga ka ilang. Ia nga kangu roleo ka kuma di. Bole ese a kangu, bole ese manga pa. Ako e ore, o tingo ka hakaro o kua kura no palpala. Ne peila o te mine aru ke te ranga,
1: kama lika.
3: Ai. Anu lea nganga i lea tua na au moia.
1: Pusa e, okre, okre, mawa fau pose, pose upu sa amu, ore upu a nganga pose upu nga fai e, e me xo ngale mare au, mako inga fai li workus. Wala upure kima fau yai upu sa amor kima fau upure ole iku.
2: Agora ngale ngale.
1: Ore iku. Ale mauri kusa ole. Merisa ngoi sa mole soul. Ore pole loto. Ore combination on mafau fau mare. Male loto, male fatu. The wheel, the wheel, the mind, and the heart. Aole nganga lai pi, isere, ai kusura kau mawa fawa pe ngare unga upunga le tangata lilo. Ai, efo ia. Ole upure, peila ole upure, ole le wawa, wa se asato e fao ngare au ke usiano yaso nei. Le upure ta ole Holy Ghost. Wa awa sa mora Holy Ghost ole nganga pa ia. Kusa oyo le hitu pa ia.
3: Ole
1: itu pa ia. Kusala e pe ele karfe anga iwa e. Oka ku tel tonu ele se itu ia. Ele atu. Kuro melanga e pe e ka uba fofo. Ole ea lingu ka uba fofo. Puse upu sa amore upu dole anganga. Puse upu nga. Nga ngongo mai se ngangana. Fa manino mai lau lau phone lau telefoni fa mole rapture.
2: Ya.
1: Ya, o sa para kuya. Eh, o sai mesem, sai mesem. Rapcha, sa no mai. We are not talking about religions. Churches, we're talking about the Bible. Please, can you ask on the Fini mai me ka ukus pa ia e ka ki ia loku langa ke o ka ko fingi a ke o fingi mga ko ki si ke wa afia ingi finga no para o lo ke mama mama lo fili a fa mon mul
2: o de lo na e in galesi we check that to nganga le tap tan no ai ana e ele relei fa un meio da no pesi o batura se to mai mana tu le
1: e se minga la su su ko ima
2: let ya I know wo walu e kale si es ese e kale si te amo para ni ole men o mo e pio lo pesi Ya na o lo voy en hoy me ta to furu fa no o le nanga pero e a foi tan na lo fusi
1: Ya no que se
2: Yo que no es en un fío, haga para mamá, no le hagan. No preocupes para ella. Haga para ella, haga para ella. Pero haga para ella, mucho subir acá, y me le hago para ella. Ahora haga para
1: ella.
2: Mucho subir acá, y fai un beso. A papel que cae, la sabe en la hoy. Y haga algo en la hoy, mira, voy a ir, mucho subir acá, haga para ella. No papel, manga y ale, le pula manga y el bayo, o morir ahí, venga. Y no lo sabes, va a desfata, humano. Y era culo, no, y vaya ya, y el morir ahí, no, y apu, no, y aufa. O sea, ganga, chela, gas, ahora ganga, pues ya, es que aún vaya hoy. Agua, agua, agua, agua, que vaya, agua y morir ahí. Amor cara o fai rai nga nei de sa o fai oi. Ya pila o nga linga o nga pego fiera ma bla bla ka. E o ko pa nga kura.
1: Estai. E mo ko ba ma ma yero fisi di po. O mai ke mo fo mane mane kali.
3: Ga mo ga o ko mo ko mo ga ya ba ya. Ye. Ye ga ye Iwa kwa ya kwa huye tau Iwa kwa sisi e kwa eme ni upule Iwa kwa kwa e E kwa kwa makaya mayati ya
1: Wa fa mar mar mar ya nganga imo meo Ile si tu rea to isi Iye mfeang fa peo mea isi
3: Lesi,
1: o me ese, ai usara ore, ai ai ko algo ile nganga fu ile ile ibae ngol ol tangata, tangata ato. Ah. E ese la ngule to ma fu ile pila pulo se fetu ol tangata lilu. Ah. E ya ese la tangata lilu na maili maili nganga pa ia. Ah. Aya fa mrambala le nga yele la pita so so wili sa ronga le a sunga ya senga a ele mfayu na vaia se me ele ele foi na vai ah o se ia foi um outro tanga o se tanga tsa ele se ele ele vai ah o la faringo bin ah e bin unseen being ah esa o punga unseen being ya le lo pola bu fa ka la idi ya ya va fta ya emo isir ma ya lo fsi mo kan wo ina ngom ba ya ke lo fsi o le la ka wo runga la lo fsi ka kom ka pu ge yes ya le wo te lu a fa fta te le ya ya ba nga wo la nga le wo o lo wo lo wo ka di mo ka fsi di ya
3: Yeah, okay.
1: Yeah. Mm. After yeah, yeah. If I meet that too, or I do the new Sam, my phone, Rapture, Emo. Yeah. If I meet that too, oh yeah. Yeah, pa. Yeah, fa. Yeah, Emo. Yeah, if I meet that too, the body in the telephone. After yeah, money yes.
2: E maro va tai ke maro ra va io me fongo fa mor bolo sei ave io oi mo suo le poi fa kai fa pe ga io me po kara ale au ka po ia
3: kai grab ti
2: e va tai Tunga nā leo whapenga o mātu te tere. Ta mātu whapei le lava. Ia te oe le matua. Pai tama. No whai re whai o le tāpua. A mātu a leanga. Leo mātu nau di mai le mawhaiung. Ino rau tāpua ina. I'm going to go to the house. Nas poa ni mai na foi la so mu ta mga ngon ba ki o sin sina da o mo mot nei fa na ia o ta ro fo le tu ta mo ka ni ia a o upu ma
1: Aftai. Aftai. Aftai. Anoa. Ia. Ona. Tupa ia faftai. Faftai te le lava alba aftai mai Sam. Raifono. Rapture. Emo. Faftai atifu ia ilato lungo ipengtifai langi. Matifu afa matua inu. Ia masenga yoane. Fa un mio tele le tour ni tayao mon niveau le tour ni va yaso fa au fo foanga le le na ngoreli ya fa ta se pele na ngai le sunga emu ah taila ya fa
2: isa fo mo
1: wir ba yan si Amen. Oh, it's all

0: 31PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare hawe ki pe malo le tonga tope. Ko flipo motulalo pe mo ongo. Aho moni te ko ni ful mata ha September wa fe wa no. Na e frailonga he ka nga katolika tonga i awa kala ni mo Hamiltoni e tawe ni manoa o e fai fatongia ko ia a Tongan Catholic Chaplaincy e ta sisi o awa kala ni. Na e frailonga ia he fasinga wiki ko ni aki hamisa e moha polo kalama na e fotutu na e Hoko motataki e eki katinari e minani soane patita katinari mafi ko e epikopo o tonga. Ko e tau ake ni e ni manoa talu me hono fekau i ko ia mono fotu o patele falakiko ke tauhi ki e kaenga tonga i aokalani i e tahiwa fitu o no. Ko e fawasinga wiki ko ni le failonga i e whana wako ia ko ia o e ECL peko Education in Christian Living. E ngahi ngā aue mo ngahi polo kalama na e fotu tu mai talu me tahiwa fitu ni maa mei tonga pe kamata ngā aue aki i Nusilani e ka inga tonga. Ko e polo kalama fuko ni, ko e whakakaukau ia a eike epikopo kuo pekia pātere sio puno ki ifo whinau. Ko e fufua tonga ia na hoko ke lakanga whaka epikopo i e tae sisi o katolika. O gai hanga iwa a ngā aue ke hekehe i he siasi, ko e konga beo ngai fuatutu uko ia ke mo ui aki, mo pātolo aki a e tui whakakaristiane. Hange ko e lāta ki, o gai mo e kau tauhi o e ngāhe komunio, kau pure ngā aue, mo ngahi wa'a ngā aue whakalotu o whakawhainga maari ai e tōtaha ke mo ui aki a ene tui. O gea foki pe mo ngahi fōtūtū ki a mui atu ki hano kātoa ngai e he ngahi kulupuia ko eni ai tau whasi uperia tau e ni manoa o e Tongan Catholic Chaplaincy. Ko ia kua toi pe e talamunu ke ka e ngā lotu katolika tonga ko toa pe o e tae sisi o aokalani mo Hamiltoni i he tau e ni manoa ko eni e whakahoko whatongia mo e mo ui whakakomunio i he siasi. Lotongo ia au kui aokalani ni foki a pātere walu siua ia ko pule ako o api fo ou. I hene folau mai ana mo e timi ana 15. Na e la waiha na uwa inga he pule lulu kuo o si. Pea na wikuna ia i ai api ako katolika ko ia ko Liston College. Uge foki pe mga hi o ngongo lerei kuo pa waki mai.